Akwadiye samwa wo hwan fidiye amatro me de akwadiye ani mo aniye akomo ko voyire odi ma fo amandi achiye umada aswati